0: Sanele yintoni ukugcakamelelana ngexesheni ngaka?
1: Hey, ngithi angizokhokha amandla ngathi wadinga lapho siyakhona.